0: inewashishira inabiri uri aho amutreke ukandi wabutu sina ko ahende ukandi shirishiria habana nari unjo amutreke ndenga kuboha twaikane eri leta eretit ni mwana uyu nali ulaya nari basi ulu wabula lakini ihagenda uwe mushakulu uno mushita lakini aleta yabebwitse wamabe wonoche shofranga mushura yesho ari wabuchibo obwa nari obuhanya obwa beretu byamo situchuche no yotendu twebashakulu
1: abana mukama baburo ko mwacho baka bakaitwa batri bakashuba yambuchi
0: obuhanya bone ne bwaberi eno abana baberi bakatutwa konechika ubwo buchuko bwiwe shishira baberi apatana na bakama ambutwa biri ho numukulu cho nari okoteshe bwabe hewe mushakulu ishiwe baba wa mwana nari bone buhanya baberi tubya kwa nari ko bana muntu letamo bacha na bakaleta bimbaseke bimashopambase shiyetu uri ho mwana yo musike omukinjiro wa gutya bya karemaho kwishye biri uri aho nari wo shishira bakashata ho mundu tukobwa mba shubule sho franga sha shisho mutreke weikana yirireta ikatu sungana itubye nani na ubwire tshubule sho franga sho mutreke ko wa mabu ndi uno mu butira nari twalo ho twa shitu chuchi iri buhira
1: namu na mabakore kiranda ki itwa banyabo tembo itwa tukashya babunga bunga yeno na hukumbi nyomo na trekeni yeno
0: kombe twangana trekana nari kundibo bana beto bapiri bakanze sho franga cyo kikere kitwanga tulio kwa makosa nawe haba banyabo tembo bapiri twasaramu handa akasa chakasha ronda rema kuishi na kasha ronda chimbaseke chomo pambasa wa mundu
2: na mundu muko batuma nono ne wanda nani natukiriwe ndi ne wake ino achingawole chitaka iji sasa ukendi shuwa inyabere chiwola nero dukeshe buwa shubule sho franga sha nakala sho buteko
1: naro changenda chiti omutu mini na inyoli
2: neri ko kondendi
1: ah no ndo musha kulona na utana ye chereta kako
3: wasi njoka mbe chinywa kweneneko kongambo ya abakaole amalima wenu tukanera washinja kwili si tungabwa tuti akanega tukani mugania okwireto omundu wa mukawaida kumbe wa ule wa maiku wa muguli wa munyabutembo wa maulire chitaka cheno kumbe wasane ne hekima wetu keresha sunga oyuwa kule rema okay kusangwa si mundu yuwene ine kula yale nabandi baneyo isi basi nere tukavya bakiru twetwe tukashireye kusangwa mwana byekindi mubaba kasa iba shata bandu benu iba sheba ribishe ememeye yeyire ndambe ndambe nere basi
1: bushika
3: echo mupokemea cho nakwenene muchaho
1: chabrehwa
3: chabrehwa
1: nyabota mbosa bakashata no abantu bishewa mbobangaye muramura abantu byabo
3: yehe seduta sharangira nerwe chiriho bab itin chukunga langira kotsevu amarema abali chetu babu tembo boko erifata kusangwa sibale batawulikire ngoko pendekezo yoko chinyocha wa societe civile société civile omuka mamatu mebaro ewe cheferi twabirela boko okochikecho mambo atino basi simamu kola amalema mutinjike mbasek na tukasweka ekimbasek na kunene apa na betu bya babandi akule chin kwishi hahano omobutala meru olwa sweka bakale to no mundu wakana nili na chindi chireho ebe horohor bya mabi tutsende ko bwenge tukani byeno tukani kwanzala kusanne bihororo bakashirubalunde ebihororo byomurima mokwe unalimira hali omwakinya nanire inunyagana ekyo manake ni gumu sana twabiri pate gumu sana busanne bihororo ebe
1: nambo ano yanabi ni marima uweni awe
3: yanabi na marima uweni etu uwa ya sabo mulume ini awati I ulima hali ya homohoko irema hali ya chikene indeno ya ikere biken ungana shasunga cheno babu tukani kwe bakina shindi makoni tukabule byale byetu byotandishite amanyangwa shachire obule mwatsi wusi wusi shachire ndi kumbe mukalwe no muna emu abiri riri nyangwa lenga
1: ndarero
3: na ukani kanwa hai nana matse yose ikalu yetu sandia kwa bwenge kumbe wa mabe muguli muguli uwo buli omwana yuka kuikako ubye mulume yuka kuikako Eski ukasha nyelisho kufranga kutu wote rem. Unakua nenek oke. Uwa wote bonga shiki wenyu. Wenyu kanje chehanda. Checho. Echonga la
1: yaraba. Yabiri sule bilima.
3: Bilima. Basi bia mabitu. Bikani tutesa. Tusetu nishe kulia na vana. Ehe.
1: Bala.
3: Ehe.
1: Amusha kuloba noba na. Aha. Tuzuki hali amusha kuloba.
2: Echa ndichireho. Bijikirire kusebo sebo. Yada matachaka biyasha. Amalifanya kafari mekewa. Nero kafari mekewa ako, singu chiri ujira, njoko makawake. Ayikuwa ya mavi ya chitiraho, ayikuwa ya matagenda kutile inapa na parcel. Nao ayikuwa ya majahika hukwa ya ali wa mumea wale.
1: Ika yebi yao,
2: singu chiri ujira. Echo basa nacho, chiri eno
1: chama. Na mbeba kabi kari racho mukalo kuchoko mtu, kutza mukaba rirromosho mbali shenyu.
2: Vachikuta chiri buka. Mbote ya keje ya sheba chukuti chiribu ya nota nani
0: eche nicho kwecho abatu ya keba kasha wala nishu parseli biri lenina nila rasishombe na niya maya shumo kwa parseli kiwe ebiri ya hiyo nariyo aka hiramu shumo naba nabarare barare abimye kivisatu atubo kari sayashu nariyo baka abatu yiko kocheka chere angula eriyala po morimali omumama Ah, c'est un gars qui a rien. Quand il est en train de moya, c'est le moyen par salaire. Bon, et il n'y a pas de
1: traiter,
0: il n'y a pas de traiter. Il n'y a pas de traiter. Neri ufuleni wetu yulie chinzasa. Na fuleni wetu yulie butembo. Nga ula ya naba injengo koni butirebo hano. Neri
1: ufuleni wetu yulie chinzasa.
0: Neri ufuleni wetu yulie chinzasa. Kwa indisharekani viti yitahua omobi chindwe mohano. Neri ababa namo ya basa. Ibe yichitaka chabo. Enabarebo wachu nje neri ukotere. Neri ufuleni wetu yulie ula ya basa. Neri ufuleni wetu yulie mabunda baba regulacho. Seba chuti yiribu hira. Neri nalui. Iba lui banyega na omochi handi nje ni ambo. Ubi yona bana ba uzi isu wosi kana yoto re na enabere bwa na honga yiketera.
1: Manamu wacha mbaga kwa.
0: Nero mane kuhanya wapere trupa titwe basha kulotulien. Bichindwe noko ya pere viti ya naha bichindwe noko wapere bia yubabandi basa basa titwe basha kuluna bana betu. Nero naba kama abakatu stunga shibelengi rechu yehe. Bakali wamba omwana be wa biri huria denga biri huria bya mawa beti niwe musha kulonga shebu tukaya lerutino bate yune remali aba ya ba galabe twa bali pembeni ambaye ndio mwana huyu nalia hula yo motreke basi na wingiro
1: mu kutu na ruba abaka ama bakaba tsungi baira bat
0: kumbe banata kunga aba banata hayira na bokoba teke bakasere bute mbuko ni mwabara muka golokoba na sipa uti abo baba wabo ejo tukale ramu Kumbe weba kakangania, chitaka kochi rienu niche kutimi, niche nani niche chihanda.
1: Nambare mari umdore kagenda, nabandu, walera suangabu.
0: Mu wangayari reiri ya baka, mutino chitaka, banaba mavi, uli chitaka cha chihanda. Bakalibu wambu andi ya babere gula, wabiri gula.
1: Sina shinga tunauto kwa cherisu vyo kwa cho, de lokalitesi yoi uwewe mutu wambu. Obando bakana ya kurerera kwa mbonga na biri uriye cibanjimo luba muta ne musasaba uye na wena liye gula yacho na ro mundu ni aba bangu bakamula baya tanzera ebinyebe mukanda kubyo kwa muta
4: ebe mwenje guhaye
1: eri bamba na biri bakaburiya bataka no bise wa busibashi bakaba bo bakakurerera bas abanyabuta mbona baninga kulu kula bya labya mwameso
4: aba yo kwenene baba yabaka bakuri kitaka abishwe bo bibashi nero eto baranga bazabese Omwana omwa batare ma. Nzi kwambe no kaze mera habana. Abana bae ukishinye biri kulia. Ne zimaje chihanda abantu banyukuri. Imbunya inyawulya okarendera bale binyuri kuri. Omu mukashirwa yo kuse bandi bama bade horera yo. Ne rwa bazimbe no hanga bakira habana. Omwana wawo owa ginye biri kulia kamembe kabene akonga songeje ke chihanda. Ne rwa bana twabita rwa kosuka wabo kungabo. Twabita rwa kubo. Não vai remar tudo não cara isso não se caseria aí cani é chehan na ruba aba não vai vir buscar o mundo por isso sabe por não gaba não gato quer sempre dar para todos
1: não é não é para não beber chindo chega chegar mal não vai botar sempre para cá munira aí quando é vir buscar chita gacha vou chuchi cheiro
4: não cani vai chita gacha vou ao caso gacha cheira não moga lo yo chugula não é para receber isso não é para não é que chugula para não fazer isso Neruwa hauto wa zaru kwa natukanza ya tosi.
1: Bala.
4: Eh.
1: Kasi chiripita kako ya chie uma, tukala bero kwa chinde shunabisi na muenda.
5: Okay. Kunde tukaka na ukovye kove abate keria waka shazi keno ya bandu. Muka natubula ya utibwa. Iba teba kaba rebera ya nako kwe nyo muka waka ribia mwe babi hikeno na tutu namazi kawandubo maparsele. Ya chio nanganewa niti eni kweli kundomu ame. Mabaritu hae chimbaseke. Tuma ewe renga miaka tano. Etu na wote chimbaseke chio utwebichi ndueno. Ale wetu tunamulangera kwa na wandoba kaze. Kwa nanganewa nito mchimbaseke chetu chimo miaviri tukanja. Mwere wandoba ake. Habe tuwa kuno. Nanganewa niti abaremo nivalavi. Basuda mdoba horere yo manzira. Yotu kwa atu kwa azikamo. Na kwa nenetuwa mabiti mbeyi. Bandobo tukana alibi anga tukambo. Tukandi azikange lombia. Kuse mdoba kandi azikamunduwe yofashi. Naho machimbaseke chetu chetu echo. Situlitu watu kwa huria. Mdina ono za echo chongande yamo. Wabona hapo nebole wakundi haba. Haba kasa tuanganewa watu tumbeno. Pangana iba katu levera yako. Nero ikuwe na wanane tumbeno. Kwa tufuchina langira makaburi wa mumiimu ya iwa langira wati. Nori lwa rarimari ya fulani. Lakini kwa eneo ya hapari shaza kaho. Kwa mundu wewe. Na kwa chirita wambo. Haba naba biri haba kaulia. Mbino abalo anababa angashuviri ya kucho. Abalo ananabo. Abazazi betu wabakulu wabakama. Na wabaka hulamu wabake kolo. Ngare ngekana wabakare kabalo wana. Iba haba kaulia betaka. Kwa tunamu chilangira. Omuka manamu mbiyabi. Omushuchana mbiyabi ulia rarimarewe. Awe randano muka mambo yomuke kulu. Na unaune shauri holo trambi. Mshuche kabi ulia parasele yewe. Nerewa mundaibuwa na utuhu muku luko. Na yo holo trambi. Na unaune shauri yao. Nerewa langira tu. Eneche umerera. Oundeka ulaya. Wabisha warano musha kulu wao. Na unaune shauri holo trambi. Nerewa chwa naba abaritse mambo. Wae nijenga ulaha na wasengi parasele. Ngandi ya naburo omukulu. Na unaulia ende sengi parasele. Nerewa chitakachi kwa chabarachika wachitia.
1: Tukata kisha riangire chushichen. Nyoba jenes mukamuka ya trizira betaka binyubyo saya
6: bo
1: nemutsi akasera hayi
6: omutsi to akasera no kobasha kulu nikuwa mbe byanda byabiruhuko ukumiyi abasha kulu hetu shikara nabo mo mochalanda ho banganira baluana ne robas awisha ri akasera bomubwa naho byanda tresha himba bifuna tukikala hauma kunda bakana abakramu ne parade si undofunga ho mundu kwandi afunga abantu abawo merera nero tikala monde ko yabande shale mnyemya tsi nko yakaenda naho chitraka chitfula hechi uli bawa naho lero
1: abalo na bakakopyo ko baba wabo
6: basi ko nabe tia
1: baba
6: eh
1: sema mama walo moshakul uka ula sang parcel wo butukumbe mwala ona ko abere mwana ishe ula ye uka butuna kenderat nuko mukangera to mudaka bera kataka kiwe no wolo asunga mutake no wo uli
7: basi njenga buwa kuhusu twe erula marema okongambo ye bembaseke kumbe silubanza yana mabendo ko butaratibu kundi mu biblia Abrahamu nayo mwana ule rimarie makipela akashaka tabala bana bewe nemwe tsukirijulishe ya ola ko umbye plus honanga byanga tabana bae kusangwa niri mueni eno ngani rayo mundu ama ule parcel ine lo tsukirijulishe kazi yanga kolerao angube siti utelubanza Osiba luba muka njambo, eme ambo yetu ya reku no, ikabutia parcele ya rize kwa amu, ya na yere dimasyo ya reyeti ya, nuko distase ya reyeti. Chocho ngala ya rabasha kuluba, nabaka kangyo mundu, ya mipangirio ya handu. Bo, ngasu wakochi abalu wana eri ulia. Nibu ambo, ito tuanganala ya rabali chetoba kasire Yosho Franga Shamatabia, wa masha ule chindu etitakati na uti ya mipaka ngokochi kwa ula kuna ngokona mahu ule Abrahamu ngokwa na ule ririma mwaku wa mubutaratibu ukaya ya yabalu wanavetu omuduni ya patanano mupatu na ini ya panesho franga aloru keluwa elwa yitweba hira ikabwa iti ini kina ute baba chine avi sinirine duwa iriulie mbene kutie parcel miwe yomuduni ya Abrahamu anayesha franga shita sunga baba wewe bo kumbe na babo yo mini ya kina utu na yo baba we kumbe sokuluni ya kine abu uwa vya basi nyatere voko parcele ika ulibwa na hiryo tuwa vili hiryo butaratibu obo renga chatu mire na bitake vya ave kalua
1: ngapita giri wakoche eche meti omundwaka ulaya washi shiriba vila eche meti kutse mundwaka na watungenda umberi hano harimari ya meti
7: bo erehere meti manake njena brenga unyaringa chute lurengo etu anahera yo mamarema wana so shirie mate ze unamuluwe yana hanalo hakero muhoko nerio itolutwo hirahe mate eyo tu nenzala ayo tukaverikira ayo tukayesala twasoloma apresenga aloruke uri ahera hemimeya yangana irukomizi sita unamundi kweresezo.

peneno umu laboratoire bano babanganga abakapima omubiri ngakaho mulati eso genero umu lalawa kakagidaya abanganga abangatunza omubiri woshi necho shitanga kenderi yawo omulalawa basaji famu bano babandua bakawa chikayobokoyo ere yibo.

Kele me anyere. Ye basi pole kwanza. Bonde boka na hola basi na nyerie katua kabua. Basi bolobolo mutu ikayetu na Josephat. Basi ye to mundu ko wika njeri abande na basi ye basi bolobolo basi mbombo. Aha. Ai, o mate se wo yo. Ye urio komutima. Bari komutima bari nga busisi. Ye urio komutima. Ah, kele. Ye kele. Voilà. Ah, omatsu oyo. Bolingwe za poazo morten. Kosa la kabla gete. Na boliko. Eko kiko boma yo. Inaga komi amure. Ima nini toro. Yo makomi yange. Edume yende yu waka hula mutoro. Voilà. Na mahembe wende amahembe wende ni shimi wamabe eyabe rekota wamabe beka okubutu kubure aka aka lusa eshonzuche omwatia nuwene kundeba echo uteshi ni fumbo vwa harichindu chiuma ayewa kaholamu mirerungero no mwate nubu kamata buka kukaya obu kamata buka kukaya no waka holamu mutumba niambo omutumba wabu kamata obushi wamabe tulabu kabere oluhandelu umalu wabu kamata waka holawa mumuate nemiererenge emiererungero wameru wakeru mumushi tukucho moshamboko Nero sahiyo wakaholamu mirerungero. Nero na mirerungero yo yeye kaba ne kamwa makamata awakalusaye mbuto. Obuka mata bwa mabihondera fasi wakala sembo ko hakabe ngeri kamata reoma ere kandi birere mu mbuto yo. Nero sirie minyonga riri hikushi ere hikire obutsebera munye na hokobere betia echo utasi iwaguria cho Nechi nukule ngiri hakili niba wa mama wawe kundu kwa utubwa nake na mama Esa heyo wamebu lepuleni Mususu zuwa

eretebeta chikandale kitu watu tino isenya mwenye heri maboko na buchiritsa pia na butiri anja na buchinava na bu edimoka soya tutino mulioko mutema na buzizi na bu patrice bana glodine wewe na bu papa jake omo bitai tukoba tutino mulioko mutema eche nyusi changala wako no muvwaze wa iye manga teso tukoba tutino tushasunga no moche nyamu ngira eche kasa.